0: labaran barka da asuba.
1: To a labaran yau za ku ji cewa an yi sadda kayayyakin zabe zuwa Asogo gabanin zaben gwamnatin jihar Osun da za a yi ranar Asabar. Kungiyar malaman jami'o'i ASU ta ayyana yajin aikin sai baba ta gani a jami'ar jihar Nasarawa kan yarjejeniyoyi da ba a aiwatar ba. Wani jami'in soja da ake zargi da shirin kifar da gwamnatin Tinubu ya ce kishin kasa ne da takeici yasa ya aikata hakan. Ake tare kuwa girgizar kasa a Colombia ta kashe mutane 111 tare da janyo ayyana dokar ta baci a kasar. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa labaran barka da asuba na yau talata 27 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijira. Goma 11 kenan ga watan Agusta shekarar 2026 miladiya. Yau kwanaki 88 kenan da sace dalibai da malamai a jihar Borno. Muna ba kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da malamai da aka sace a jihar Oyo. Sai dai wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba, matakar waɗanda aka sace a jihar Borno ba su kubuta daga hannun masu garkuwa ba. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran na barka da asuba tare da ni Haruna Ahmad Bultuwa da kuma
2: Binta Abdullahi Filani. Wasu kalaman da suka jawo cece-kuce daga malamin addinin musulunci Sheikh Sani Jingir da yake neman goyen baya ga shugaba Bola Tinubu gabanin zaben shekarar 2027 sun jawo suka daga wasu fitattun ƴan Najeriya. Dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Rabi'u Kwankwaso da shugaban ƙungiyar Kristocin Arewacin Najeriya Reverend Joseph Hayab da kuma lauya mai rajin kare haƙƙin bil'adama Deji Adeyanju duk sun soki kalaman malamin. Kwankwaso ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na X cewa al'ummar Kano ba su amince da kalaman da ke raba kan jama'a ba kuma ba su goyi bayansu ba. Shi kuwa Reverend Hayab ya zargi malamin da fallasa abin da ya bayyana a matsayin nuna wariyar addini ga Kristoci da aka shafe shekaru da dama ana yi a Arewacin Najeriya. Deji Adeyanju kuma ya yi gargaɗin cewa irin waɗannan kalaman na iya ƙara zurfafa rarrabuwar kawuna tsakanin mabiya addinai tare da yin barazana ga haɗin kan ƙasa.
1: Kayayyakin zaɓe sun isa birnin Asogo gabanin zaben gwamnatin jihar Osun da za a gudanar ranar Asabar. Akalla jami'an tsaro 25,310 daga rundunar 'yan sanda, hukumar tsaro ta Civil Defense da kuma hukumar FCC ne aka tura sassa daban-daban na jihar domin tabbatar da tsaro a lokacin zaben. Babban sakataren yaɗa labarai na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa Enoch Adebayo Oketola shi ne bayyana haka jiya yayin da yake bayar da bayani kan shirye-shiryen zaben da za a gudanar ranar 15 ga watan Agusta. Sai dai Oketola ya ce ba zai iya bayyana ainihin adadin ma'aikatan wucin gadi da za a ɗauka aiki ba. Yana mai cewa hukumar za ta zaɓo ma'aikata daga cikin 'yan hidimar ƙasa sama da 30,000 da ke cikin jerin waɗanda za a iya ɗauka aikin zaben.
2: A nan kuma an kaddamar da kungiyar Tinubu Maliya Shonikan Organization TMS a takaice ƙarƙashin jagorancin Alhaji Ibrahim Yusuf Garo domin tallata manufofin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sanatan Kano ta Arewa Barau Aijibrin da ƙananan hukumomi 13 na shiyar Kano ta Arewa gabanin zaben 2027. Da yake jawabi a wajen taron, Injiniyar Rabi'u Suleiman Bichi ya ce kafa kungiyar wata alama ce da ta nuna gudunmuwar da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sanatan Kano ta Arewa ke bayarwa wajen ciyar da al'ummar ƙasar nan gaba. Yayin taron, an rantsar da jami'an yaɗa manufofin kungiyar da jami'ar APC ta kafafen sada zumunta na zamani da aka zakulo daga mazaɓu 141 na ƙananan hukumomi 13 na Kano ta Arewa tare da ba su wayoyi kirar tablet PC domin sauƙaƙa aikinsu. Shi ma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Profesa Nantawe Gwada da mataimakinsa mai kula da shiyar Arewa maso yamma Garba Datti Babawo ya wakilta ya yabawa Alhaji Ibrahim Shonikan bisa samar da wannan gagarumar kungiyar a jam'iyyar APC. Taron ya samu halartar shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Umar Haruna Dogowa da mataimakinsa Salisu Maje Ahmad Kwankwaso wanda ya wakilta da dubban masoya da magoya baya da suka fito daga shiyar Kano ta Arewa.
1: Gwamnatin jihar Delta ta bayar da umarnin dakatar da kwamishinan ayyuka manyan hanyoyi da raya birane Izeze Robin nan take kuma ba tare da ƙayyade lokaci da za a dawo da shi bakin aiki ba. An bayyana dakatarwar ne cikin wata sanarwa da sakataren gwamnatin jihar Kingsley Ezo Imu ya fitar. Sanarwar ta ce dakatarwar za ta ba da damar gudanar da bincike ba tare da nuna son kai ba kan zarge-zarge da ake alakantawa da kwamishinan. Da harin da aka kaiwa babban mataimaki na musamman ga gwamnan kan harkokin gudanar da mulki Simon Mudi yayin wani taron siyasa.

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Madalla mai sauraro barka da dawowa yanzu agogo mai na cewa karfe 6:31 agogo Nigeria Niger kamar da Chadi daidai da karfe 5:31 agogon GMT da kuma Ghana mai sauraro muna filin muna sharhi kamar himan labarai kuma muna tare da abokin aiki Malam Haruna ina ga to mai sauraro zamu fara da musamman zabe da yake shirin yi na gwamnati a can jihar Osun wanda kamar da mai sauraro kaji tini kaiki na zabe suka isa a birnin Shobo. Sabe ne da ake sa ran yi a ranar Asabar inda ake sa ran masu kada kura sama da miliyan 2,339 za su fita rumfunan zabe a mazabu 332 a kananan hukumomi 30 na jihar ta Osun din su kada kura. Malam Haruna, ka san ana ganin kamar irin zabukan nan da ake kafin babban zabe zai iya kamar auna yadda ita hukumar INEC za ta iya aiwatar da zaben 2027. To amma ya kake ganin wannan shiri da ake yi na gudanar da zaben jihar Osun?
2: Zabar jihar, wato zabe na da za a gudanar a jihar Osun ranar 12 ga wannan watan Agusta, wato ranar Asabar, yana ɗaya daga cikin zabuka da ake ganin suna da ban mamaki a zabukan cike gurbi da za a tarayyar Najeriya, la'akari da yadda dambarwa da ta kunno kai a jihar. Idan muka kalli shi gwamna Demola Adeleke na jihar, dan jam'iyyar Adawa ne ko kuma jam'iyyar Hamayya ta Akwar Party, wanda yana neman a zabe shi a wa'adi na biyu a zaben da za a gudanar a wannan karo kenan. To babban abin mamaki shi yana goyen bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu,
1: shi gwamna
2: Demola Adeleke, kamar yadda ya bayyana a baya kan cewa shi siyasarsa da yake a iya jihar yake yin Akwar Party, amma zaben kasa shugaban kasa Bola wato APC yake yi. Cikin wannan babban abin mamaki ne wanda kuma idan muka sake kallon su sauran yan Hamayya da su kara da gwamna Demola Adeleke, shi kamar Bola Webamiji na jam'iyyar APC da Najim Salam dan takarar gwamna a jam'iyyar ADC kenan, su ma ana ganin kamar suna da farin jini, musamman ma shi kansa na jam'iyyar APC din, la'akari da yadda ita jam'iyyar APC ita ce take mulkin kasa. Kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a baya-bayan nan mun ga yadda yake kokarin ko kuma yayi lamishi yan adawa wanda da wasu suna jam'iyyar PDP, amma salon siyasa irin na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu saboda baya san Hamayya ya ribaci sauran shugabanni ko kuma gwamnonin da suke wasu jam'iyyu suka dawo jam'iyya mai mulki ta APC, misali kamar irin a jihar Zamfara, irin jihar Plateau, nan jihar Kano da makamantansu. To kin ga wannan abu zai daure kai sosai da sosai. Ademola yana goyen bayan Tinubu, shi kuma gashi Bola na jam'iyyar APC a san jihar, shi kuma dan jam'iyyar APC ne, wanda shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu baya so ya ga wani gwamna baya cikin jam'iyyar APC. To kin ga zamu yi mamaki anan. Sannan babban abin da ya daure kai a baya-bayan nan mun ga yadda ita hukumar EFCC ta rufe asusun ajiya na kudaden ita jihar Osun, wanda abin ya haifar da cece-kuce, an yi muhawara mai zafi wanda har bangarorin Hamayya suke ta kiraye-kirayen ganin cewa bai kamata a rufe asusun ajiya na dan wani lokaci na ita gwamnatin jihar Osun ba, wanda har madugun Hamayya Alhaji Atiku Abubakar ya soki yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati a tarayyar Najeriya, wanda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu sai da ya sa baki a wannan al'amari da ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Osun din da kuma ita hukumar EFCC, wanda har ya umarci hukumar EFCC din ta bude asusun ajiya na gwamnatin jihar Osun, wanda daga baya Alhaji Atiku Abubakar yake ganin cewa idan har shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana da damar da zai sa baki ga yadda hukumar EFCC take gudanar da ayyukanta, me zai sa ba za a saki wato Malam Nasirin Rifa'i ba, wanda har yanzu yake tsare a hannun hukumomi da kuma jami'an tsaro. To waɗannan abubuwa suna da matukar tasiri ga zaben da za a gudanar a ita wannan jihar Osun. A bangaren tsaro, tun lokacin da aka ayyana ranar da za a gudanar da wannan zabe, mun ga yadda jami'an tsaro musamman 'yan sanda DSS da kuma 'yan civil defense aka tura su har da jami'an FCC domin su gudanar da sanya ido da tabbatar da tsaro a wannan zabe da za a yi. Sannan ana fargabar kan cewa la'alla za a iya kamar magudi ko kuma siyan ƙuri'u, hakan yasa aka tura jami'an EFCC sosai da sosai a wannan jiha a zaben da za a gudanar a ranar Asabar ranar 12 ga wata Agusta, domin a ga yadda za a tafi kada harkokin zaben ba tare da an fuskanci wasu matsaloli ba. To idan har ya kasance wannan zabe da za a fafata tsakanin waɗannan jam'iyyu guda uku, Akwar Party, da APC da kuma ADC wanda ADC ita ma ana ganin kamar karanta ya kai tsaye ko ta fara kawo karfi musamman gabanin zaben shekarar 2027 da kuma bangaren APC wanda kansa shi kansa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu za mu so mu ga burin sa la Allah ya cika domin ganin cewa dan takarar gwamna na jam'iyyar APC din ya samu nasara an kuma zabe shi a matsayin gwamna na jihar Osun to kuma shi kansa Ademola Adeleke wadda ya taba bayyana cikakken goyon bayan sa ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu amma kuma jam'iyyar Hamayya yake shine dai kai abin jira a gani yaya za ta kaya waye zai nasara cikin waɗannan mutane uku wanda kuma kowa ana ganin tauraruwar sa tana haskawa a can jihar Osun din
1: kuma ka san kungiyoyi suna ci gaba da kirakira musamman ma ga al'ummar jihar Nasafata rumfunan zabe ka san ɗaya daga cikin manyan kalubalen da za a yi cha kalubale da ake fuskanta yayin zabe shine rashin fatar su masu kada ƙura rumfunan zabe a yayin zabe ga masu kada ƙura sama da miliyan 2 a masirar zabe sai kaga labari ya sauya ko a ce mutane ba su fata ba to da fatan dai al'umari za su ci gaba da fata rumfunan zabe domin kada ƙura akwai kuma wani labari da ke ci gaba da daukar hankali musamman ma za a yi cha jaridu gabaki ɗaya san dauko labarin shine musamman ma yadda gwamnatin jihar Taraba ta musanta wasu rahotanni da aka fitar na cewa basu sakan cikin gidan da jihar Taraba ta ciwo sun haura naira trillion 1.2 inda jihar ta musanta ita commissioner kuɗi ta ce ina fa su basu sakan da ke kansu BP na naira billion 85 inda ma ta ce amma samu ragi idan aka kwatanta da bashin da shi gwamnatin jihar Abuke Fase Gada wanda aka samu ragi da kusan naira billion 2.4 to zaka ga musamman abin da ya shafi ina ga ko aje mai magana akan basu saka da jihohi suke ci na cikin gida da kuma basu sakan kasa na cikin gida da kuma na ƙetare to musamman abin da ya shafi basu saka shin anan ya kake gani musamman ma dangane da jihohi da suke yawan shuba suka kuma zaka ga a jihohin nasu babu wasu abubuwa na more rayuwa ko kuma na ci gaba da za a yi cha ga inda kuɗaɗen suka je
2: babban abin da yake janyo hankali ga abubuwan da suka shafi tafiyar da harkokin tattalin arziki a Najeriya kusan kullun shine abin da ya shafi cin hanci da rashawa naira trillion 2 da yan kai kuɗi ne yake mai yawa sosai da sosai idan ma kalli adadin bashin da ake bin gwamnatin Najeriya da kuma adadin bashin da gwamnatoci suke karba domin gudanar da ayyukan su a cikin jihohi zamu iya kallon wannan zargi a matsayin abin da zai iya tabbata duk da gwamnatin jihar ta fito ta kareta wannan a matsayin zarge-zarge abu na biyu kuma yadda kaso da gwamnatocin jihohi ke samu daga rabon arzikin kasa da kuma karin kudade da gwamnatin tarayya ke musu zamu iya ganin kan cewa wannan abu ne da hankali ba zai kama ba saboda gwamnatin tarayya yanzu haka ta kara wa gwamnatocin jihohi wani adadi mai yawa daga cikin kaso da ake ba su a rabon arzikin kasa to wannan zai sa akwai ayar tambaya da za a diga dangane da yadda ake tafiyar da harkokin kudi a watan jihar Taraba sannan jihar Taraba idan muka tsaya muka kalle ta a mizani jihar ce da take fuskantar koma baya ga abubuwan da suka shafi inganta tattalin arziki da samar da ababun more rayuwa har ma da ayyukan yi din idan har ya kasance an karbi waɗannan naira trillion sama da 2 da ake ganin an karba babu wani abin a zo a gani da za a yi sannan bashin cikin gida da ake maganar an karba na adadin wannan kuɗi ta fuska da uku da zamu kalle shi waɗanda cibiyoyi ne jihar Taraba take da su wanda za ta kai ga an karbi waɗannan kuɗaɗe masu tarin yawa jihar Taraba ba ta da wasu kamfanoni masu karfi ko kuma jigajigan yan kasuwa ko kuma wasu manya-manyan bankuna da har za a karbi waɗannan kimanin kuɗaɗe sama da naira trillion 2 to gwamnatin jihar Allah tana da abubuwan da za ta iya dogara da shi wajen kare kanta idan har za ta karba a cikin gida sai dai ko ga wasu bangarori na gwamnatin tarayya ko kuma wasu kamfanoni na cikin gida a tarayyar Najeriya ba ita karan kanta a ita a jihar Taraba din ba saboda waɗannan kuɗaɗe suna da tarin yawa wanda kuma idan har an karbe su din la Allah za iya wato karkatar da su koda ta hanyar da ta dace ko kuma ta hanyar da bata dace ba kenan
1: idan muka je ga ɗaya labarin da ke ci gaba da daukar hankali shine musamman ma na yunkurin da aka yi na kifar da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda aka gano wannan yunkurin a watan Satumbar 2025 inda shi ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi jami'in soji Kanal kenan yake Kanal Ma'aji yake bayyana dalilan da yasa ko abubuwan da suka sa ya aikata wannan yunkurin inda yace ba wani buri na kashin kansa bane ba a'a kishin kasa ne yasa da kuma yadda halin da kasa ke ciki domin ganin an fidda kasa daga halin da ke ciki to amma akwai labarin da jaridar News Point ta rawaito na yadda shi Kanal din mai shekara 50 sau biyu yana faduwa jarabawar da zai zana da kara masa matsayi zuwa brigadier general wanda hakan yasa wasu ke ganin anya da gaske yake cewa ba kashin kansa bane yasa ya aikata wannan al'amari to a yare ne mafa wannan al'amari kuma ya kake kalla wannan ina ga wannan ma idan barrister ya zo kila shi ma sai ya yi tsokaci akai duba da yadda su soji yadda suke hukunci hukuncin nasu daban yake dai amma dai to ya kake kallon wannan yunkuri duba da kaga Najeriya an shafe shekaru ba tamar da an samu wani yunkuri na kifar da gwamnatin farar hula ba to amma sai gashi a shekarar ta gabata aka samu wannan yunkuri wanda aka kama mutane sama da 40 da tsaffin dakarun soja har ma da waɗanda suke kan aiki waɗanda aka zarga da hannu a wannan al'amari
2: na'am to dai zamu iya kallar wannan abu a matsayin abu da ya jima wanda ba tattauna ba tun shekarar ta gabata ba sake yin wani jin daga bakin hukumomin gwamnatin Najeriya dangane da abubuwan da suka shafi yunkurin kifar da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba sannan abin kamar zamu kalle shi abu ne da yana da cin karo da juna lokaci da waɗannan zarge-zarge suka fara bayyana a shekarar 2025 na yunkurin kifar da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu fadar gwamnatin tarayya ta fito ta ƙaryata wannan zarge-zarge ta musanta ta ce babu wani yunkuri da aka yi na kokarin kifar da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu amma daga baya sai ake bayyana cewa akwai ma wasu da ake zargin suna da hannu a yunkurin kifar da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu cikin sa da Irin Faye Silva wanda an ga sunansa ko kuma an ambaci su tuhumesa dalilin da yasa yake yunkurin kifar da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu daga baya a wannan karan kenan ko kuma a cikin wannan mako yake bayyana cikin dalilansa kan cewa kishin kasa da kuma takeicin halin da 'yan kasa suke cikin rashin walwala da kuma baya da ake fuskanta shine yasa yayi yunkurin kifar da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu sannan daga baya mun taba ganin wata sanarwa wadda ake ganin cewa akwai wasu jami'an sojin Najeriya ko kuma tsaffin jami'an sojin Najeriya da suka yi gudun hijira zuwa wasu kasashe domin su buya ana kokarin kama su ko kuma ana zargin su da yunkurin kifar da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda irin waɗannan abubuwa suna da matukar abin mamaki kan cewa a samu wasu sojoji a tarayyar Najeriya wanda za su iya kifar da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu la'akari da yadda gwamnatin tana da matukar karfi a dukkanin matakai rundunar sojin saman Najeriya da ita kanta rundunar tsaro ta kasa rundunar sojin ruwa da kuma rundunar sojin kasa za su kalle su dukkanin su jami'an sojoji ne wanda za mu kalle su kamar suna da goyen bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ko kuma ma kai tsaye shine ya bada sunan su ko kuma yana da wani tasiri ko kuma sha'awar su yi aiki tare da su saboda tsarin kundin mulkin Najeriya ya bawa shugaban kasa damar ya zabi wanda zai masa kamar ministan tsaro ko kuma waye zai kasance babban hafsan tsaro na kasa to wannan zamu iya kallon sa a matsayin abinda kamar ba zai iya yuwa ba a ce a samu wani babban jami'in sojin Najeriya wanda za a hada baki da shi wajen kifar da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu saboda karfin da wato bangarorin tsaro suke da shi a tarayyar Najeriya da kuma alakar da suke da shi da shugaban kasa
1: mai sauraro ka daga sha'afa kana tare da Alo Radio IPL mana shari inda ina gabara mu lika labari da jaridar Punch ta rawaito wanda za a iya ko a labarin mana barka da safa mun dauko wannan labarin ne da gwamnatin jihar Edo ya nada sabbin mataimaka na musamman a 4,800 inda ya bayyana cewa dalilin da yasa ya nada su shine domin ganin ayyukan gwamnati suna kaiwa lungu da sako to amma suna ganin ya dauki wannan mataki ne domin dadadawa kamar mambobin jam'iyyar wanda ake zargin haka ma zai kara taimakawa wurin zirarewar kudaden gwamnati to shin kana ganin irin nadan nan da gwamnati ke yi a ce nadan mataimaka na musamman 4,800 kana ganin shin da gaske zai iya taimakawa wurin ganin ayyukan da ake yi ko kuma al'ummar kasa su ma sun dandana roman demokradiya
2: wannan kawai kai tsaye yana da alaka da siyasa ana yi ne da zaman dadadawa waɗanda suka yi wa jam'iyyar wahala ko kuma waɗanda suka yi wa jam'iyyar wahala su ma sun kawo yaransu sun amfana daga abin da gwamnati take aiwatarwa aikin gwamnati yana da buƙatar jajircewa da kuma ƙwarewa idan har ya kasance gwamnan daga cikin mutane kimanin 5,000 ma za mu iya cewa da zai dauko ya nada sama kame a dukkanin matakai daban-daban in suna da ƙwarewa da kuma cancanta abin ayaba ne sosai da sosai saboda su kawo gwamnati ci gaba amma idan je kana yika ne kawai an yi ne saboda a samar wa wasu hanyoyin cin abinci to waɗannan za mu kalle su kamar hanya ce da kudaden gwamnati za su na zirarewa ba wai an yi shi da zammar kishin kasa ba ko kuma gina kasa gwamnati a kullum akwai buƙatar a ci waɗanda za ta yi aiki da su suna da basira wanda za su kawo ayyukan ci gaba da kuma tabbatar da cewa suna ba da shawarwari wanda za su taimaka wa gwamnati ta gudanar da ayyukan da take gudanarwa idan har gwamnati zai nada waɗanda za su na bashi shawara a dukkanin matakai kama daga matakin jaha har zuwa kananan hukumomi a kananan hukumomi har zuwa unguwanni akwai wanda zai gama abin da yake yi ma ba tare da ya shiga wani zama na musamman ko kuma wani taro na musamman da gwamnati ba barantana ya samu damar da zai ba da shawara a baki ko kuma a rubuce ga gwamnati har gwamnati ya amfani da ita bai zama lalle ya samu damar da zai kai korafin al'umma da suke tare da shi wanda har gwamnatin jiha za ta yi amfani da shi ba to irin waɗannan abubuwa suna buƙatar nazari mai zurfi domin gwamnati ta ga waɗannan hanyoyi ya kamata ta bi ta janyo waɗanda za su taimaka mata ta yi aiki tare da su domin kuma a samu ci gaba mai dorewa a dukkanin matakai
1: gurguje ina ga idan ka san batun asu yajin aiki abu ne da to
2: yakitin yawa
1: to amma dai gashi dai reshen kungiyar na jami'ar jihar Nasarawa dake Kefi kungiyar ta ayyana yajin aikin sai baba ta gane sakamakon matsalolin da take suka dade suna kokawa akai na rashin cika musu alƙawara da bin sa hakokin su zaka ga wannan al'amarin da kamar da ka fada yakitin yawa a jihohi daban-daban a ƙasa ma a jami'o'i daban-daban kuma gwamnati har yanzu na kirarin cewa tana ba da gudunmawa 100% a fannin ilimi to amma gashi kungiyoyi na malamai suna ci gaba da bayyana yadda ba a dadada musu to anan me kace ganin gwamnati ya kamata ta yi na daban
2: gwamnatin Tinubu ba ta fiye san yajin aiki ba dukkanin lokacin da za a ce ga wata kungiya musamman kungiyar malaman jami'o'i ko kuma kungiyar likitoci ko kuma kungiyar likitoci masu neman kwarewa idan har za su shiga yajin aiki za ki ga shugaban kasa yana yin maza-maza ya tura wakilci da za a samu a zauna da su a ƙarshen makon da ya gabata mun ga yadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya wakilta shugaban ma'aikata na fada shugaban kasa Femi Baja domin su zauna da shugabannin kungiyar likitoci masu neman kwarewa da suke shirin shiga yajin aiki wanda shi ma kamar na sai baba ta gani din ne to wannan duk da dai a mataki na jaha ne da a ce a mataki ne na tarayya na kasa la'alla shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba zai bari kungiyar ASU ta saki shiga yajin aiki ba domin kamar hakan koma baya ne ga gwamnatin sa da kuma irin alƙawaran da yayi wa kasa a baya mun ga yadda za mu iya cewa gwamnati ta gaza wajen cika alƙawari da ta yi kuma da yarjejeniyar da aka yi da kungiyar malaman jami'o'i ta kasa ASU musamman a lokacin marigayi Muhammadu Buhari akwai lokacin da dalibai sai da suka shafe kimanin wajen wata takwas a gida ba tare da sun shiga zuwa ba sanadiyar yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i ta kasa ASU suke yi wannan jami'ar jihar Kefi sun bayyana cewa sai da suka nemi amincewa daga kungiyar ta kasa kafin su shiga wannan yajin aiki to la'alla tunda sun samu sahalewa kungiyar malaman jami'o'i ta kasa ASU za ta iya hankalar da gwamnatin tarayya ga abin da waɗannan mambobi namu suke shirin aiwatarwa duk da su ma dai akwai sauran rena a kaba tsakanin su da gwamnatin tarayya la'alla wannan za mu iya kallon sa a matsayin wani mataki da suke kokarin ganin cewa an magance musu dukkanin matsalolin da suke fuskanta da kuma cika rijiyoyin da aka cimma tsakanin su da gwamnatin tarayya
1: na'am zaka ga kuma musamman ma dangane da abin da shafi irin waɗannan yajin aiki wani lokacin duk da gwamnati tana curo wakilci a zauna alƙawura ake
2: alƙawuran ake ba a cika
1: ba a aiwatarwa ba a cika wanda zai sa hakan zai sa kuma su dawo ce za su ƙara tsinduma yajin aiki ko abu ba makamantan haka
2: to fatan mu dai kawai dai a ce tattaunawa da idan za a yi da gwamnati tana cikawa dukkanin kungiyoyin da suke yawan shiga yajin aikin ba tare da ana kamar mi a raku ma baya ba a fita daga ruwa ba a fita daga ruwa ba ana matsa zani in ji an magana to idan za a tattauna tsakanin wakilan gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa ASU su ma abin da ya kasance suna yi suna yawan tunawa gwamnati ba wai ta fuskar shiga yajin aiki ba duk da dai a nasu bangaren ba mu san waɗannan irin kokari suke ba wajen tunawa gwamnati irin abubuwan da suka tattauna amma yawan shiga yajin aikin kamar kuma baya ne ga abubuwan da suka shafi harkokin koyo da koyarwa a jami'o'in Najeriya sannan ba ASU bane kadai suke kokarin shiga yajin aiki irin su nasu kungiyar ma'aikatan jami'o'i ta kasa da wanda suke shiga aji da wanda ba sa shiga aji kungiyar malaman kwalejojin fasaha kungiyar kwalejojin ilimi saki dai kungiyoyin ilimi kala-kala suna kokarin shiga yajin aiki sanadiyar abin da suke ayyanawa da rashin cike rijiyeniya ko kuma alƙawuran da gwamnatin tarayya ta yi musu wanda ya kamata a ce da a tare suke kungiya ce guda daya bana tunanin abubuwan da suke ganin shine yake haifar musu da kuma baya zai na daukar lokaci mai tsayi domin ba a magance musu ba amma kuma kowane kungiyoyin zaki ga sun karkasu zuwa da yawa da yawa a matakin jami'a ma akwai kungiyoyin da la'alla sun kai kimanin guda uku bayan ASU din kenan da nasu da Sanu to kin ga a ce da a ce nasu da Sanu da Asu duk tafiya iri ɗaya suke yi ba za ana samun rarrabuwa na wajen shiga yajin aiki ba ko kuma rarrabuwar kai korafi wannan su ce ba a mana kaza ba ko kuma an yi wa kaza wannan kungiya kaza mu ba a mana abu kaza ba to irin waɗannan suna buƙatar suna yin abin su wato a matsayin tsintsiya daya
1: madaurin ki
2: daya kuma suna magana da murya daya wanda hakan shine za su cimma dukkanin abubuwan da suke bukata sannan gwamnatin Najeriya tana kallon su a matsayin kungiya daya dunkulalliya daya
1: ka san sha anan Najeriya komai sai an sa siyasa
2: akwai sai an sa
1: ma kungiyar Asta tsindama yajin aikin nan na watanni takwai sai da samu bulle wata kungiya konuwa daga su ma malaman Jabiru sai shiga yaji aiki da abu
2: makamancin
1: haka na to Allah dai ya samu dace ina ga duka duka anan zamu kawo karshen wannan filin sai kuma gobe mi sauraro idan Allah ya kai mu raida lafiya.

0: 0800 9090 9090 ko ku tura email zuwa callcenter@enuguairlines.com ko ku shiga shafin su ta yanar gizo www.enuguairlines.com.
1: Enugu Air, tafiya ta daban.
2: Makonni da suka wuce ne sauro ya cije ki. Na tuna yanzu kuma ga alamomin zazzabi. Dubiye da kike karkarwa kaman ganyen da iska ke kadawa a lokacin hunturu.
3: Oh ne,
2: ga jikinki ya dau zafi sosai. Dukkin bikin susu ce kuma gashi ba ka iya cin abinci sosai.
4: Ina ga dai kamar alamomin zazzabin cizon sauro ne. Amma yanzu ba zan yarda zazzabin nan ya kwantar da ni ba. Ina da abubuwan yi a gaba na duk tama.
2: To bari mu maza mu gaggauta magance
4: shi. Amma wani maganin zazzabin cizon sauro ya kamata mu yi amfani da shi a wannan karan?
2: Kada ki damu. Likita mai tare da Lisinet Soft Gel, samfurin kamfanin Lin Edge Pharmaceutical Limited, ana samun

0: Ross Adejo na cikin makuntacin halin da iyalai da dama ke ciki a nan Kano yayin da farashin haya ke ci gaba da tashi kuma mazauna hayin ke zargin wasu dillalan gidaje da cin zarafin su. Ross wacce take zauna a unguwar Jaba ta ce kudin hayar gidanta mai dakuna biyu ya tashi daga naira 400,000 zuwa naira miliyan 1,200,000 lamarin da ya tilasta mata karin wasu kudade da suka hada da 300,000 kudin dillalai da kuma naira 200,000 kudin kullayar cejeniya da sauran su.
1: A da ina biyan naira 400,000 na hayan gida mai daki biyu amma yanzu naira miliyan 1,200,000 nake biya a Jaba mun biya naira 300,000 kudin dillalai agent sannan karin wani naira 100,000 kudin lawyer.
0: A bangaren wani mazaunin gidan hayar Suleiman Bawa ya ce an tilasta masa barin gidan da yake zauna a cikin unguwar Ring Road bayan dillali ya kawo masa takardar tashi ta bogi yana mai cewa mai gidan ne yake son sa wani dan uwansa a ciki inda ya sheda mana cewa daga baya ya gano an saka wani sabon dan haya a gidan ne wanda ya amince zai biya fiye da naira 500,000 da shi yake biya a baya.
2: Za su zo su ce maka mai gidan nan zai gyaran gidansa kuma ya ce ma zai daina bada haya saboda dan uwansa zai sa a gidan shi sun riga sun kawo wani sun nuna masa gidan cewa ga new gidan nan zai on the ground ni ana bani notice na shiga gidan a matsayin 200,000 lokaci da aka kara 150,000 fita nayi na koma wani gida can
0: ita kuwa Dora Kalu dake zauna a unguwar Sabon Gari har ta fara fargabar barin Kano saboda abin da ta bayyana a matsayin yawan karin kudin haya da mamallakin gidan da take ciki yake yi akai akai.
3: Our own landlord
1: sama da shekaru 10 da suka gabata aka gina gidan da muke haya amma kowace shekara sai mai gidan ya kara kudin haya gaskiya idan ba a yi wani abin ba akwai yiwuwar zamu bar zama a Kano.
0: Abdul Ilyasu ya ce yana biyan dillali naira 650

0: din hayar gida mai daki daya duk da cewa da farko sun yarjejeniya da mai gidan cewa zai dinga biyan naira 400 ne kawai
1: ai god
2: kwana kwana nan naje duba wani gidan haya da zan kama sai mai gidan yace kudin hayar naira 400 sai dai dalalin gidan yace tilas in biya naira 650 idan ina son in kama gidan
1: don the accommodation
0: wadannan kadan ne daga cikin irin abubuwan da masu haya a Kano ke fuskanta yayin da kudin samun gurin zama ke ci gaba da karuwa Baya ga kudin haya na shekara-shekara, ana buƙatar masu neman haya su biya wasu kuɗaɗe da suka haɗar da kudin dillanci da kuma kudin kulle yarjejeniya. Ana naira miliyan 1 zuwa miliyan 2 gurgudun wurin da gidan yake da kuma yanayinsa. Wasu masu zaman haya sun bayyana cewa kudin hayar su ya ƙari linki uku ba tare da wadataccen wa'adi ba, lamarin da ke sawa a gaza lamuntar wannan ƙari musamman a wuraren da gine-ginen suka haura shekaru 10.
3: Dillalan su suke zuga masu gidan, wani lokacin ma sai su haifar da matsalar da zai sa a kore ka daga gidan a ɗauki sabbin masu haya. Domin su ci kudin goro da kuma kudin haya.
2: The house was an gina gidan ne tun a shekarar 2009 kuma kowa ya san kudin kayan aiki da farashin siminti a wancan lokaci amma duk da haka mai gidan ya ƙara kudin hayar zuwa naira
1: 500.
3: If idan gwamnati za ta iya samar da wata hukuma da za ta rika bibiyar al'amarin gidajen haya a jihar Kano to gaskiya hakan zai taimaka.
4: It will be better.
0: Wani mai kula da gidan haya da ya nema sa kai sunansa ya ce galibi masu gidajen ne ke bayar da umarnin ƙara kudin hayar sai dai yayi amannar cewa wasu daga cikin ƙarin kudin hayar babu adalci a ciki.
2: Is the landlord masu gidajen haya ne ke gumartar masu kula da gidajen nasu su ƙara kudin hayar. Wasu daga cikin gidajen sun kwashe sama da shekaru 20 ba tare da wani kula da su ko gyarawa ba. Don haka ba su da wata kwakwara hujja ta ƙara kudin haya suke ba kaidi.
0: A nasa bangaren mataimakin shugaban kungiyar dillalai da masu bada hayar gidaje ta Kafada Abdulhamid Iyan Hadi ya dora alhakin wannan matsala kan rashin wata hukuma ta gwamnati mai kula da harkokin dillalan gidaje da kuma kare haƙƙin masu haya. Ya bada shawarar kafa irin wannan hukuma domin samar da adalci da daidaito da kuma samar da hanyar da za a warware sabani tsakanin masu gidaje, dillalai da kuma masu haya.
5: Akwai matsaloli a kasuwanni, akwai matsaloli a irin areas sabon gari. Yan duk a sabon garin nan da ke duk bayan kungiya bane. Karan suke ci suke abin da suka ga dama. Girma gwamna mun rubuta takarda so tara so muke mu ga an samu gyara a wannan abun amma bamu samu ganin sa ba harkar kasa gaba daya ayi mata hukuma karkashin gwamnati kuma dan haya kansa ya samu dama in ina zona masa ƙari sai ya kai korafin sa zuwa wannan ma'aikata da akai
0: kungiyar kwararrun masu kimanta kasa da tafiyar da harkokin gidaje ta kasa ta ce kaso 10 cikin 100 na kudin haya aka amince ya zama na dillalai yayin da tace tana hukunta halastattun mambobinta da suka karya ka'idojin wannan aiki amma ba ta da iko akan sauran dillalan da su da rijista kuma suna nan suna gudanar da ayyukansu a sassa daban-daban na jihar Kano. Yawan korafe-korafen jama'a da ke karuwa sun jawo hankalin majalisar dokokin jihar Kano inda kakakin majalisar Honorable Jibril Ismail Falgore ya bayyana wasu daga cikin kudaden da dillalai ke karba a matsayin wanda suka wuce kima. Kakakin majalisar ya yi alkawarin tattaunawa da masu ruwa da tsaki domin shawo kan wannan matsalar. A yanzu dai masu haya da dama sun ce yin hayar gida a Kano ya wuce abin da aka sani na biyan kuɗi shekara-shekara. Yayin da kuɗin haya ke ƙaruwa, wasu ƙarin kuɗaɗe daban su ma suna ƙara hawa. Masu haya na fargabar cewa matuƙar ba a samar da ingantaccen tsarin sanya idanu da kuma tabbatar da adalci ba. Burin samun gidaje masu sauƙin haya zai ci gaba da kasancewa wani abu mai wahalar samu ga iyalai da dama a jihar Kano.
6: Ina baka assignment ka je ka bincika duk wata addu'a a duniya ba addu'ar da take da falala ta fitar shakku ta yankan shakku irin addu'ar da ta kunshi la ilaha illallah a cikin ta bari baka misali kwaya biyu kawai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma idan kana gaggawa sau 100 idan kana cikin sukuni annabi yace idan kai ta za a zubaka lada guda nawa guda 100 za a kankare maka menene zunubi guda nawa guda 100 za a daukaka darajar ka sau nawa sau 100 sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani wanda zai zo da wani abin da kazo da irin kalar abin da kazo da shi a wannan yinin duk duniya sannan manzon Allah ya sake cewa wa kanat laka hirzun min ash-shaytani kuma za ta zamanto maka badala da kandagarki tsakaninka da shaytanin mutum ko aljani duk wanda zai fito a wannan garin a iya cutar da shi to minus kai baka cikin waɗannan mutanen duk wanda zai fito wani abin

0: cutarwa ya same shi, to banda kai. In kana wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
1: Wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.
2: Taskar Arewa.
3: Taskar Arewa.
2: Taskar Arewa. Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
4: Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba. Ba zai tsarkake su ba, ba zai musu duba na rahama ba, ba su da rabo a lahira, Ubangiji ba ma zai musu magana ba. Mutum na farko, mutum ne yake akan hanya, yana da ruwa

0: aya ta 197 ta cikin suratul baqara a cikin ta Allah madaukakin sarki yana cewa
1: wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa
0: ku yi guziri lalle haqiqa guziri mafi alkhairi shine tsoron Allah
1: wattaquni ya ulil albab
0: ku ji tsoro na ya ma abuta hankali
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مي سوراران wannan shiri na guzuri mafi alkhairi alqur'ani yana ambata mana tsoron Allah shine guzuri mafi alkhairi mita 93.1 arewa radio take daukar nauyin kama kushi Muhammad Samin Abdul Qadir ya kasai cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala a wannan rana ta talata zan kasance tare da ku to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to me sauraro idan kana biye da mu a cikin wannan shiri namu zaka ji a cikin waɗannan kwanakin bayan mun tunatar da juna akan abin da ya shafi ibadar umara to kuma sai muka dawo miki tunatar da juna akan abin da ya shafi ziyarar birni mafi girma a duniya wato birnin Madinatul Munawwara inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mafi yawa daga cikin sahabbansa masu albarka suke kwanci a wannan guri to an dai je da muka fara kawo bayani tun farkon yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira ya bar Makka ya koma Madinatul Munawwara kuma an ji yadda muka kawo bayani game da masallacin sa mai albarka wanda shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara a Madinatul Munawwara wanda kuma har yau muna kan wannan masallaci na sa mai albarka ba mu karkare bayanin da muke so mu akan sa ba yau bayanin da zamu yi akai shine mudha'afata ajrir salati fil masjidin nabawi nannan kawo mutun ladan sallah idan yayi ta a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar as-salatu fil masjid an-nabawi yin sallah cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama khairun min alf salatin fi maswahu mafi alkhairi ne daga sallah dubu a cikin wani masallaci da babu da ba shi ba wai bawan Allah ka fahimce ni ka gane abinda ake so a gaya maka yanzu misali Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya azurta ka ya kira ka ka je wannan birni mai daraja kana Madinatul Munawwara sallar asuba ta zo sai ka bar masauki ka bar hotel ka tafi masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka je akai sallar asubahi da kai to wannan asubahin idan a wani masallaci kai misali idan an baka lada guda daya to idan kai a nan masallacin za a baka lada guda dubu na baka misali ne ba wai lada daya ake ba wanda ya salla ba a'a wai ina so in nuna maka dukkan masallacin da kaje kai sallar da ba masallacin Annabi ba kuma ba masallacin haramin Makkatul Mukarrama ba to za a ninka maka idan kai a masallacin Annabi so dubu kaga idan ka fahimce ni asuban nan idan kai guda daya daidai take da asuba dubu a wani masallacin da ba shi ba Allahu akbar zalika fadalillahi wa hazal fadalu kuma wannan falala da kuke ji li salatil faridatu wan nafilati ya shafi sallar farilla ya shafi sallar nafila li qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan fadin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace salatin fi masjidi hada yin sallah a cikin masallaci na wannan kaga da ismul ishara a cikin lafazin nasa wanda yin sallah a cikin masallaci na wannan khairun min alf salatin shi yafi sallah dubu fi masuwahu cikin wani masallacin da ba shi ba illa al-masjid al-harama sai dai banda masallacin makkatul mukarrama shinan idan kai lada 100 ne muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim ya ruwaita faya ummu ayya salatin da annabi yace salatin fi masjidi hadha yin salla cikin masallaci na wannan to ya game ya tattare koma wace irin salla ce qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi Allah ya masa rahama yace ya ummul farada wan nafala jami'an wannan lafazi ne manzon Allah ya tattare farilla da nafila yadda idan kai farilla za a ninka maka lada 1000 a cikin masallacin annabi to haka nan idan kai nafila nan ma za a ninka maka lada su 1000 a cikin wannan masallaci kai bawan Allah abinda waɗansu malamai ma suka yi bayani cewa ba salla kadai ba duk wani aikin da shari'a ta yarda da shi ibada ne kamar istighfari kamar hailala kamar salatin annabi kamar karatun alqur'ani to dukkan irin waɗannan abubuwan malamai suka ce idan kai su a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama to za a ninka maka ladan can so 1000 ba dan komai ba annabi tsiran Allah da amincin Allah su tabbata gare shi ya ambaci salla ne da falalatta a cikin wannan guri saboda me ita ce shakundum ita ce jagora ita ce shugaba dukkan wata ibada salla ita ce jagoranta to wannan dalilin yasa sai aka ambaci salla to kaga kuwa duk inda aka ambaci limami to kaga abin da ya shafe shi ya shafi mamu to dan haka sai malamai suka ce ai dukkan ma ibada idan mutun yayi dukkan nau'in ibada idan kai a cikin wannan masallaci mai albarka to insha Allah ta'ala zaka samu ninkin ladan wannan abin da kai har sau 1000 kana cewa astaghfirullah alazim idan a wani masallacin kai idan an baka lada wato so 10 misali tunda kai istighfari ne to idan kai a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama 10 nan sai an ninka maka ita so 1000 to kaga haka ya kamata kenan to madha afalu ghayra salati fil masjid an-nabawi menene idan na shiga masallacin annabi bayan nayi sallah to menene kuma ya kamata in yi a cikin masallacin bayan Allah mu lura da wani abu abun ku da zamu lura da shi shine yanzu mun zo wani lokaci da waɗansu abubuwa aka samar da su a yanzu wanda in kai sakaci waɗannan abubuwa sai su sha makance tsakaninka da bautata ma ubangijinka tabaraka wa ta'ala abin nufi anan bawon Allah shine da yawa zaka ga mutun ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kaga ya dauko wayarsa walau dai ya bige ta dauke-dauken hotuna ko kuma a'a kaga a zaune yake amma ya saka data a wayar cikin masallacin annabi amma ya bude wasu social media yake shiga kai wani ma ko zaka ga yana cikin masallacin wai video call yake yi ya kira wani nasa wani lokacin ma mace ce ya kirawo ta matarsa tana yana cikin masallacin wai hire yake da ita tana ganin sa yana ganinta hamma wanda yake raba da shi har sai kaga yana dan hango irin yadda take magana da ita da mai gidan nata wal iyazu billah wannan babban kuskure ne bawon Allah abinda ake so taghtani muwaqtaka ka ci ganimar lokacinka bi salati tadawwi kai ta sallar nafila fi gairi auqatin nahyi a cikin lokutan da ba a hana yin sallar nafila ba ka yawaita nafila bawon Allah idan ka shiga masallacin annabi musamman kai dan Najeriya kaga dai yadda al'amarin ya zama darajar kudin mu ta zube sai ka zuba madudan kudi ko da umara ce zaka samu zuwa to ka ba harkokinka ka kashe madudan duk kudi ka tafi ka je gurin nan maimakon ka maida hankali kan abin da zai amfanar da kai a lahirarka to kuma sai kaga shedan yana nema yi maka kutse to dan haka kaga tagatanim waqtaka ka ci ganimar lokacinka bi salati tadawwi kai ta sallar nafila masallacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma fa fi gairi auqatin nahyi ba a cikin lokutan da aka hana yin nafila ba idan lokacin yazo wata kusur minti tilawatul qur'an min tilawati kitabillahi ka yawaita ambatan littafin Allah ma'ana ka yawaita karatun alqur'ani wa zikrihi da zikirin Allah subhanahu tsarkakakken sarki wal istighfar kai kai ta neman gafara Allah kai ta istighfari wa du'a'i ka roƙawa kanka ka roƙawa musulmi ka roƙawa iyayenka ka roƙawa makotanka ka roƙawa ƴan uwanka ka roƙawa matanka ka roƙawa ƴaƴanka ka roƙawa sarkanka dukkan wani wanda yake da alaka da kai ka roƙa mishi addu'a wa hururu durusu ahlul ilmi akwai gurare da aka daddasa malamai suna koyar da ilimi a cikin masallacin ka rika zama kai ma irin wannan guri zaka samu akwai gurin da halka ce ta karatun alqur'ani yana da kyau bawan Allah ka zauna in ka zauna ana biya karatun nan in kaji kana daidai yadda kake karantawa alhamdulillah ka samu lada mai girma cikin masallacin annabi idan kuma ka zo ka zauna sai ka jima ashe akwai guraren da kuskure kake to yi kokari ka gyara yi kokari shi malamin da yake karantarwa ka nemi ma zaka karanta shi ma zai iya tambayar ka dan suna tambaya su ce kana so ka karanta in ka ce in suka ce eh kar ka ji kunya karanta in ka karanta su gyara ma in suka gyara ma alherin kanka zai dawo dan haka wata'alu min at-ta'ati ka aikata ayyukan biyayya ga Allah fil masjidin nabawi a cikin masallacin annabi kama tafa'alu fi baqiyatil masajidi kamar yadda sauran masallatai ma an nemi lallai ka tsaya ka rika yin ayyuka na ibada kamar karatun alqur'ani kamar addu'a da kamar i'tikafi da kuma me koyarwa da kuma koyan alqur'ani duk ka tsaya kai kuma a cikin wannan masallaci duk akwai damar yin irin waɗannan abubuwa din yawa akwai damar yin irin waɗannan abubuwa din to dan haka ya kamata sai mu gane ko bawan Allah sanda ka shiga wannan masallaci mai albarka ka lura da girmamawarka da nutsuwarka da maida hankalinka ya kamata duk su canja ka san ka zo guri mai alfarma ka san ka zo guri mai daraja ka san ka zo gurin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi daukaka ka san ka zo gurin da idan ka dace da bin Allah a ciki wallahi ka sami yardar Allah tun daga nan har alkiyama to dan haka bawan Allah ka girmama wannan guri har a zuciyarka kuma mun gane ko ka kiyaye kada ka riga daga murya ko ka ji wadansu suna yi kai rafa'u sauti fil masajidi manhina anhu da ma dai kowanne masallaci a daga murya a cikin sa ai kwarmato ai kwazazatu an hana wayata akadin nahyu fi masjid rasulullahi amma fa hanin yana karfafa a masallacin annabi ya kamata wata rana amirul mu'minin umar dan khaddabi Allah ya dade shi ya ga wadansu mutane guda biyu a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama suna dauka murya sai da yazo kusa da su sai ga ashe fa ayyan madina bane ba baki ne zuwa su kai sai yace sai kalle sai yace musu da kun kasance daga cikin mutanen madina da sai ne muku bulala tarfa ana aswata kuma fi masjid rasulullahi muryoyinku kuke dagawa a cikin masallacin annabi to sai di umar yace da mutanen madina ne ku wanda kuna birnin kun san yadda ake fada falala da darajar masallacin amma kuka zo kuke daga murya a cikin masallacin nan to da sai na sa amtsutsula muku bulala imam bukhari ruwaita kuma dama dai ka kamanta Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ka ku daga murya ku sama da murya annabi to malamai suka ce hatta lokacin da bayan ya koma ga Allah tabaaraka wa ta'ala in ka ji wannan masallaci ba a san ka daga murya a cikin sa shi yasa ko yanzu idan ka je zaka ga a cikin irin ado da aka yi ma masallacin wannan ayar da na karanta yana cikin abin da aka rubuta ga ta nan kwakarara kana gani to dan haka bawan Allah sai ka kiyaye kada ka ce zaka daga murya kai kwarmato kai duk wani abu ma da bai kamata ba ga masallaci wallahi ka kiyaye ka kai shi ko da a sauran masallatai kar ka yi ballantana a wannan masallaci ka tuna gurin da kake ka tuna kuma kusa da wanda kake wannan zai sa zaka ji girman wannan masallaci a ranka shedan kuma ba zai maka zagi ba Allah sai ya kubutar da kai daga makircin sa kuma kai kanka bawan Allah daga sanda ka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama in ka halarto ubangiji a zuciyarka ka lura na kalike wannan abin da zan ga maka zaka ji ka samu wata irin nutsuwa da baka taba samun irin ta ba a duniya zaka ji ka samu wani kwanciyar hankali kai har sai ta kai fa matsalolin da suke damun ka ma a lokacin duk ka manta da su ba tana su kake ba a'a wani yanayi kake ji mai dadi a jikinka wani yanayi kake ji na nutsuwa da lura a cikin zuciyarka to kuma ka bari shedan yazo ya kawo maka farmaki ai kar ka bari shedan a irin wannan gurin ya kawo maka farmaki a'a kai kokari ka kasa ka tsare ka raka kai ibada bakin gurgudan ikonka ka girmama gurin duk abin da ba daidai ba ka kai a gurin wannan shine kuma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka je wannan birni in ba wani guri ka tafi wanda shari'a ta ce maka kai yana da kyau ka je gurin kamar irin makabartar baqiya kamar irin wajen shahidan Uhudu kamar irin masallacin Quba to in ba ka tafi irin makamantan waɗannan gurare ba ka lazumci masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ka san wani yana nan shi kawai tunda ya je shi kuma inda shedan yake taba shi shi ko she na hotel ya samu lantarki awa 24 ba daukewa sai kaga shi ba shi da buri sai dai kunna irin na'uran nan ta sanya ya daki ya wani ma yana baccin sa babu abin da ya dame shi wani kuma da yake kowane daki zaka same shi da talabijin wani kuma remote yake dauka na talabijin ya kama wannan tashar ya wani lokacin ma tashar da zai kama wallahi ba wanda ya ba wacce ta dace a ganta a ku ina bane ba ballantana kuma kana cikin wannan birni mai albarka sai ga shedan ya cinye maka lokaci sai ka ga ka bata lokacinka sai ka ga wai me wai mutun ne gashi a Madinatul Munawwara wai a dakin sa wai kallon talabijin ya zauna yana yi ya bar waccan falalar ta wannan masallaci mai albarka ya bari ka zo ka shiga wannan kana shiga wannan masallaci Allahu akbar wannan masallaci ka tuna ba sanda muka fara bayanin nan na ga ya mana farkon aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara a Madina shine wannan masallaci kuma yanzu haka idan ka shiga cikin masallacin ma su gwamnatin Saudiya sabunta ginin da suka yi duk da haka sun yi fitar da wani alami ga duk wanda ya sani zai ga ya maka ga iyakacin girman masallacin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama gashi nan da ka shiga wanda duk ya sani zai ga ya maka mu nan da yawa idan muka je mutane sukan zo su tambaye mu zuwa ina ne iyakacin masallacin Annabi maka ma'ana wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina banda karan da aka yi daga bayan sa mukan zo gashi nan waɗansu al'amudai ne sun fitar da wani alami wata ya sheda wacce za ta bambanta wannan ginshikai da sauran ginshikai to bayan Allah zaka zo gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina kuma duk inda aka ƙara girman masallacin unguwanni ne kuma unguwannin nan gidajen sahabbai ne baje-baje dan alagaba ta mallam yanzu duk wanda ya san tarihi ya san taswirar masallacin Annabi da unguwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna to babu shakka idan ya shiga cikin masallacin nan in ka ce masa nuna min gidan Sayyidi Abubakar wallahi zai nuna maka nan daidai babu Siddiq ai nan ne inda gidan Sayyidi Abubakar yake ga ka ba ga babu salam ba to jiki babu Siddiq ita babu salam da yawa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin masallacin Annabi Jibril ya sako zai kawo sakon Ubangiji yana biyowa ta saitin babu salam ne da yazo kuma ne manzon Allah sallama ne shi sa kofar da aka gina a saitin gurin da Jibril yake wucewa sai aka saka mata suna babu salam ita kuma wannan kofar ta kusa da ita sai aka saka mata suna babu Siddiq saboda me daidai gidan Sayyidi Abubakar Siddiq ne idan kuma ka tambaya kace to ba an ce Sayyidi Ali dan Abi Dalibin katangar gidansa manna take da ta gidan ma'aikin Allah ba shi kuma daidai ina ne gidansa sai in baka amsa an ce kaga koma arewacin masallacin bayan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwance dakin na Aisha idan ka dan yi arewa da shi akwai kofa da zaka ji an sai mata babin nisa to da ka je nan babin nisa daidai nan gidan Sayyidi Ali yake ka zo gidan Sayyidi Ali la ilaha illallah bawan Allah yanzu nan Allah ka je hotel ka kwanta kana ta wani kallon talabijin ka zo ka shiga ta gidan Sayyidi

0: masu sauraro assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake dawowa da ku a wani sabon shirin na gafi liga mai doki dake ba kowa da kowa labarar bakacin baki ba tare da kitare ko cerin iyaka ba daga taccen shugaban karamin hukumar Bebeji Dr. Lasan Salisu Bebeji yayin barazanar daukan matakin shari'a kan mai rikon mukamin shugabancin karamin hukumar to Alisa Kin Yaki kan wasu kalamai da yana zargin sa na daukan wasu kudade da suka kai kimanin naira miliyan 50 da kuma wata miliyan 200 da zargin cewa dai shugaban karamin hukumar zababbe Dr. Lasan din ya samu an ta mun da shi Dr. Lasan ya ce dai muddin sarkin yakin bai janye kalaman sa ba to ku za su hada ga malikali
1: in bai janye wannan kalame ba ina mai tabbatarwa da duniya cewa zan hada lauyoyi na zamu bi tsari na doka zan mika ta kotu domin a bi min haƙƙi na domin dai a tsari na gwamnati ba hauka ake a gwamnati ba wanda yake cikin gwamnati ya riga ya san bayan da za a yi ciyaman din karamin hukuma ka ce ya zo ya ɗebi naira miliyan 200 naira miliyan 50 haka kawai shi a karan kansa don wani biyan bukatar kansa ba a haka
2: a check fa yake cewa an nuna mai ya gani
1: to an yi bai ma zo ya tambaye ni ya ce wannan check din na menene ba kuma ko ba komai akwai director akwai DPM karamin hukuma Bebeji ta samu canjin da ba taba sanji ba mai girma gwamnatin jihar Kano ya sa hali dole ka ba dan kwangila akwai aiki na secretariat mai girma gwamnatin jihar Kano ya sa hali dole ka ba dan kwangila akwai ayyuka na makarantu da ajujuwa gini da gyara da sallatai to taya za a zo a ci kawai shugaban karamin hukuma ya cire miliyan 50 na menene gwamnati ba ta turo da kuɗi sai mai dalili to wannan dalilin ne haka yasa kawai zai zo ya ce na cire kuɗi naira miliyan 100 kaza haka kawai ina kiransa ya gaggauta zuwa ya janye wannan ikirarin
0: Dr. Lasan Salisu Bebeji to duka da Bebeji nan kuma akwai Alika Tsalle daga mazabban gwarmai wanda ke shaida duniya cewa ba su taba sanata irin Sanata Salim Abdulrahman Kawu Sumaila kudancin Kano ba
3: aikace-aikacen da yake yi mu ba taba yin sanatan da yake taimakon al'umma irin Kawu Sumaila ba mu ban ma san ana sanata ba sai a yanda da muke dandanan roman demokradiya a Kano ta Kudu iya aikin gada da yake yi daga cikin garin Tiga ta bulle ta shiga garin Dano dole kai ba mai girma sanata idan ka dauko hanyar ta daga cikin garin Daka Tsalle ta shiga garin Tiga Bagauda dole kai ba mai girma sanata idan ka dauko ka ta fa gada da yake daga cikin garin Bebeji ta kulle ta gidan Horiya Niger dole kai ba mai girma santa da ko bangaren lafiya santa shine da ko bangaren tsaro shine dukkan wani bangare da ya kamata al'umma su ci gaba mai girma santa ne dan haka mu muna tare da mai girma santa a madadin ni kaina ina kira da lalle lalle al'umma Kano ta Kudu ku fito ku zabi mai girma santa Kawu Sumaila domin Kawu Sumaila nan shine mutumin da yake empowerment shine mutumin da yake taimakon mata domin idan ka dauko iya misali region burtsatsiyar da ya haka yazo ya bada injinan noman rani kira da lalle jagorori ku fito a ci gaba da wayewa talakawa kai jam'iyyar APC domin jam'iyyar APC ita ce wadda ake yayi dan haka anan ina amfani da wannan dama in yi kira da mai girma sanata muna da ta hanya da ta tayi daga cikin garin Gurme wanda ta bulle ta shiga ana dariya sai ga garin Katsalle dan haka dan Allah mai girma sanata da mai girma gwamna muna roƙon a taimaka a yi mana wannan hanya domin mai girma gwamna mun tabbatar kai adali ne mai girma sanata mun san kai adali ne anan muke tawassuli da wannan ayyuka naka mai girma sanata da yadda Allah zaka ci zabi dan haka ina kira da lalle lalle mai girma sanata

0: barka. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da haka da kuma saduwa da ku a dindindin lokaci a cikin wani shiri na musamman da muke karɓar bakuncin shugaban karma kuma Bebeji Dr. Alhassan Salisu Bebeji. Kuma kuma ta badai kamar abubuwan da suka fara yan kwanakin nan na wani rahoto da masa dokin jihar Kano ta fidda, har aka dakatar da wasu daga cikin shugabannin kananan hukumomi, kuma ciki har da shi dakta din wanda kuma kun ji jawaban da yawa duniya irin abubuwan da ya ce an kullo masa, kuma ke kara jaddawa gwamnati cewa hayyan sa tare da gwamnati kuma su ci gaba da gwamnati aiki. Chama muna maka roka da shigowa.
1: Barka dai, ina gajiya.
0: To za mu so mu ji farko ma misali da ka shigo siyasa, sama ta kaka sama takarar nan koyaya.
1: Siyasa dai muna cikin ta, kuma muna iya bakin yin mu girmama iyaye da tijai da sauran abokan mu'amala. To a dungule a takeice, Allah ya kamu yanayin da muka samu kai, na samu kaina a matsayin shugaban karama kuma Bebeji a karkashin jagorancin mai girma gwamnati.